Nggih, ring pelengane galasane becek puniki sekadi purun persangge titiang. Nggih, ngaturang geguritan, ngaturang tupuh, ngaturang tetembangan.

Sekadi purun persangge wiyadi didya metangga hajahan. Nggih, metangga hurip wiyadi didya. Nggih.